Kunka kura huatayo, chulla cosa huar min kaj viuda kunayan, kelkaska kananko, alin roas kankunapi rexiska kachun, wawakunata alin uywa, korpacheita alin yachak, inyak masin kunata, huchue kukuyuan sirve, yakiska kunata son kuchaiko, tuki alin roai kunata junta, sipas viuda kunata ichaka, amarak librup kelkaicho, pachtan kuerpunkuan atipachikuspa, Wahmanta kasarakuita munankuman, hinaspa Cristomanta karunchakunkuman, ajinapin prometikus kankuta akispa, huchachasca kankuman, hinayatak wasin wasinta purispa kilya yachankuman, manan kilya yapascho, aswampa simi apakaitan yachankuman, tukui imaimanaman chapukuspa, manarimanakunata rimankuman, chairaikun sipas viudakunataka, kasarakunankuta monani, Wawakunayo kanankuta, wasinkupi kajkunata, kawanankuta ima, ajinapi, aukanchis ama huchachawananchispaj. Wakin viudakunaka, akarikapuspankun, satanaspa kepanta ripushanku. Maikin iñak warmekpas ayyumpi viudakuna kanchaika, yanapanangmi, chay viudakunata, manatakmi iñak takak uywanampakchu sakerparinan. Ajinapin iñak akaka, chakajpuni mana piniyok viudakunayata uywanka. Iñak akapi alinta kamachik, umarunakunaka, alin pagaskapunin kananko. Astawanka, Dios pasiminta willak, yachachik runakuna. Dios pasimin kelkan nin, irata sarok turutaka, aman senkapankichun nispa. Kelkaka nilantakmi. Yank ahmantaka, Yang askang manta paganapunin, nispa. Umarunata huchachachtinkoka, iskeipas kinsapas, testigo kalyachtinme uyarinki. Huchalyapipuni kashak umarunakunataka, yapa iñakkuna kailyampin angyay. Chayhinapin, wakinkunapas manchakunkaku. Dios pa kailyampi, Señor Jesucristo kailyampi, akhliakuskan angelkunak kailyampiwangmi kamachiki. Ama pimampas sayapakuspa, ama ñaupajmanta yuyaykusqaykiman hina, ruaspa chaykunata juntanaykipaj. Ama pimampas usqaylla makiykita churaspa ajllaychu, iñak t'aqapi llank'ananpaj. Pajtan huchallaysikuj masin rikhuriwaj, qanqa ch'uyatapuni kawsay. Amaña unullataqa ujyaychu, aswampas wiksa nanayniki hawa, sapakuti unqusqayki hawapiwan, Ujchikan binota ujyakuy. Wakin runak huchankunaka manarak juzgaska kashaktingmi sut inchakapunya. Wakin runak huchantak ichaka kepataña rikurin. Chay hinallatakmi alin ruwaskakunapas sut ipuni rikurin. Mana sut rikurik alin ruwaskakunapas manatakmi pakaskallaka kepakunmanchu. Hatun t'aqaynin sukta. Llank'aq kamachikunaka Tukuy imapipas alintapuni patron ninkuta respitachunku. Dios paso timpas, yachachikuy ninchispas, ama pisichasca kanampaj. Wakin kamachikunak patron nin iñak kajtinka, ama iñak kaskanraikuchu chay kamachikuna pisichachunku. Paikunaka monasca iñak waukipajme, liankanku. Chayraikun aswan alintapuni liankananku. Chaykunata yachachipas, kamachipas. Sonkupa sonko kausaimanta. Pipas kewesca yachachikuita yachachin. Manatak señor ninches Jesucristo. Chekak siminkunatapas. Chekak yachachikui ninchistapas. Kasukunchu cheka. Paikikinta hatunchakukmi. Manatak imatapas yachanchu. Chayhina ronaka. Wanyungrahmi. Tapunakuimanta. Churanakuimantapas. Chaykunamantatakme. Pakarimun invidiakuikuna. Chahuaykuna, kamikuykuna, millay watupakuykuna, wajlisqa yuayniyuk runakunawan mana tukukuk tautiykuna. Chayhina runakunaka manapunin chikajkaita reksinchu. Dios yupay chaytapas, astawan kolqita tarinapaj kaskallantan yuyanku. Pipas imachus kapujninwan sonkupas sonko kanchayka, paypaj kajatun kapajkaita tarihinan Dios yupay chayka. Kay pachamanka manan imatapas apamurkanchischu, manallatajmi imatapas apasunchischu.